Minungram ti hlaron sa tuka RTC leldu omi ani inlatlan kan ngay tlak le tur hi ke zaurim moana zaurim kiyang te in ihlu ani ti hlasa kaniya hilapu atu hi si lalzar moya ani aron tlang tu ti tzu moy te atu na lung le zautang o mekin si lalbiak zwali tinupa mission veng tlang lalun sa nga ti tzung electric veng vala tinupa AIR quarters on pui putra na ti tzung kwa Bongkon Brigade Cyril din pwede unaw zautlang nung nile vanal ngay ni parte sa limveng ay zolami ilong itlagatan at lan aniya. Vigong tiya West Aizo amiin buketi ito na tinupa miritate chiyan saan mari lung nile buzet dilal tamo na titsung kwa bazar veng kikon lung nile amititan at lan sa kaniya. Zuibo itiya durtlang ramtaramiin. PSY mi marwati so mi mazawi zauti maseni marwati lang huwag ifili. Tulawi parte mo ang puya zwal po yi.

Ebenezer ti hlaron sa tu ka busy choir ani aron rem tu te ka busy choir ani kan na ngai thak le tur hi kalung oi zelang te hlani ya durtlang presbyterian kaushan zai polten an remang.

Kalung oi zel ang tihlaron rem tu tikhadur tlang Presbyterian Kaushan Sai Polan ni. Tukina hian aizole a chevela chuan ni chuak alang tlat lo meya hei chumin a hle ani china khan sriu pona kan va chuaka kho um dan ing tin nge o katia ni lo sa to tora ka ngai kha ni mel reng reng alo lang lo wani mingai thatu ten vo ina hian hun thatakin man theinan du sakna kan hlan cheu ani tuna chuan besi kwarten imangai ropui chuan ti hlan remilongai thangu.

0: kan ngai thak ta kha pathian ro pui ro se ti hlania durtlang presbyterian ko khran sai pol teremani chuti song chu ton trum sai pol den pathian fakna la anrem kan ngai thak kuna besi khwar le durtlang ko khran sai pol telarim kan ngai thak ho thei chu anita hei hi akashwani aizol ani tuna chuan pathian thu sei kan ngai thla anga rual ban lote mangai tu iswa ti thu reverend doctor kelrin kima principal aizol theological college durtlang mi sei ilo ngai thlang u
1: voin rual ban lote ni a hian lali suan rual ban lote amangai zia isonan latiam lali suarong bol na khan rual ban lote khan hmun lai lum an chang china antan thil ro pui tam tak atiani lali suale rual ban lote in lai china kha ngun zo kin i han zir chiang don te ang isuan rual ban lo na hrim hrimangai dan lali su hun lai khan zu da ho zinga rual ban lo na chu nu le pa de tura sing na an sual wanga an fa de chu rual ban lo chin nin an nga ya rual ban lo na chu pathian hrim na anga an ngai ti na ani ber mai pathian hrem na dong tu ni an ngai mio chuan rual ban lo de chuan khong ngai line nat an nekin en dong an lo thin zok ni na lang zohan abum ko chang nia khan azir tir ten pian tirata mi del chu anu ti sual wang nge apa ti sual wang ti isu ne nan zo ta isu an tu ti sual ma anilowa pathian na tho achunga alan na tur zok ani thu asei hei hian rual ban lo na chu sual ra chuale pathian an chedon na nilawin pathian ro puina lan chuna tur man ruo jok ani zia ta lang he ngai dan hi juda te zinga khan thil thar hlak ani hialo me rual ban lo te mu sit le diriam na nam le sa khuwa khan rual ban lo na chu sual ra chuani lawin le le wan siam tu pathian in puana jok ani thu soin ngai dan thar aron tu ta joka hei hian rual ban lo na chung sanga juda ten ngai dan nge takan lo nei chu aron thiet ta ni an chedon na niangai thin kha pathian man ruo thil ro pui le hlua aron chu ta joka ni rual ban lo chu nuai nun na ni lovin le le wan siam tu pathian in puan na man ruo ni na aron chu ta jo isu an rual ban lo te a en dan lali so khan rual ban lo te a mu sit ngai lova alaina ta a mangaya ada poimo em em jok thin mi puitam takin an zui dul dul thina mi malanga tu ma angai sak man hau lo lai poin rual ban lo te kha abi kin angai sak fo mai arung bol na khan rual ban lo ten mun lai lum an changa an ma ni abi taka ngai sakin athil ti lai achol fan san fo ni in a riat rual ban lo te laka phut anei lova achang chuan ama khan apan joka thilati sakthin zohan abunga chang ruka bethesda dila damlo pakhat kumtam takmuto po khan isua apan masa theilowa ma se isuan avapan joka rual ban lo te kha mi puite khan anning thina anloza puin isua kianga anlo kalve po kha anlo phallo fowa ma se isuan chu chu dulo Jericho wan chua san laya middel panin isua anlo au po khan mi pui chon nin om man lo tia khap ben tum na sa a ma se isuan chu chu a phalo zong lo mai mi pui tam takin an zui wangin ngoi rengin an zui ari nom lova thil tam tak an zo tin a chang ngei na rin om boka ama poi na ma zui tu te ne na khan thil poi mo tak tak azir tir ngei na rin om ma se chu tiang buoi taka om lai chuan middel pani out thom ria da wangin thu dang a soi zom thei to lo a thu soi lai zo chol sanina ding ta chata mi pui kha zo zai kha nu chonin middel pani mi te na enga ma an ngai lo lam chu a hoi da zo ka an ma ni chu a ngai sak ta jok ani mangai na le lai na namita rual ban lo te a en tlat thina wangin an ma ni a mi hring ni lovin an ma ni siam tu pathian me la mua lainat le ngai na takina ena pathian ta na an lut jiam mua a chan pui lo thei lo thin in alang isua la ka khan rual ban lo te kha mi poi mo big vo big an nia ngai sak an hloin en liam ve mai mai an ni ngai lo isu an rual ban lo te atidam lali su rong bol na khan rual ban lo ten mangai le ngai sak an hlo mai anilowa ti dam na an chang na sa le middel te ke bai te bengong te zeng te phar te adi dam thi na ral khata laina ta mangai mai adu to ngai lowa an chan chin soi mai adu to ngai hek lo an har san na var hi sak mai adu to lowa mi pui tam takin zuin mi malin tu ma ngai sak pan lo ma se rual ban lo de chu a vip te ani mi awangin abi taka ngai sakin ati dam chin ani an taksa mai ti dam lova an ril ru le tharao thlengin ati dam chin juda te dana cholni na tho thiang lova mi ti dam po kha thiang lova an ngai ma se isu achon cholni ti that athen thu soin gut zeng ati dam thu ma thaya bung som le pani sang kua tanga som pathuma kan mu chuwangin cholni serin rualman lo te ngai sakati dam adal lo atene isun rualman lo te angai sakna ko ngai hian laklo anei lo khop mai anmani ngai saklo turin chuan lam anei ngai lo ni bero me ama pan tu rualman lo te anar ngai lova an momo ati sakchina ama pan theilo te lamin angai saka amma inawa pan zoka antan thilro pui ati sakthin an taksadam na mai ni lovin an ril ru le tharao dam na thlengin angai pui mo em em ani mathaya bungkua chang nia isu an zengati dam khan kafa thlamuang takin omro isual te ngai dam ani to atia taksa mai ni lovin a tharao dam na angai pui mo em em ani lekhaziak tu then kadin chu chu lo ngai huain pathian asoi che hial nin an lo pua ma se isuan sual ngai dam theina anei thu a hrila ma se an hria thiam tur zongin ati dam hne na chuan thola ikhum la la ina kal ro ati zui ve te tho thung ani lali su khan rual ban lo na hrim hrim kha mu sit om ni lovin pathian in puan na man ru a thil du om taka achan tira chutiang ril ru chuan rual ban lo te kha a enin antan thil ro pui tak ati thin lali su chan china aro pui na kan mu chien theina ber ber te kha rual ban lo te wang ani kan ti theo me chu wang in ke ni poin rual ban lo te hi pathian in puan na man ru ani ti hria in lali su ang in lai na tin mangai ila ingai sakang u lali su nung zuin an nom nan an dam nan an hlim nan enge kan ti veang
0: kanai thak ta kha rual ban lo te mangai tu iswa ti thu Reverend Dr. Kelerin Kima principal Aizawl Theological College Durtlang ami soi ania voin rual ban lo ti ni puana puan chwa ani hei hi akaswani Aizawl ani tuna chuan Jerusalem tharati hla rolian ral ti sakan ngai thadona he hla hi ama phwa hini in kumsa khazakwa somsari pakwa august tha khan aphwa accident awangin amit le lam hi adelatin ama ashing tu apangi po hi kebayania hela hianin athin lunga hun re tak thu asoi kha apuan chwa nan hela hi amang ninge ina sia tuna ilongai thang u Jerusalem tharati la rolen ralte inarun saang

Hei, Akashvani, Aizawl ani Thlirvel na hun mangtu janet rem tluang pui tukina kan station program in ngai thak saka Thlirvel na min man pui tu zong zong chibai vek ule kumsa ni somni peruk ni kir tha ni somni pakhat pathian ni tun tha chunga pathian ni voi thum na kan lo thleng re le tereng maya voi nian ngai thatu ten hun tha takin man thei nan du sakna kan hlan chuani voi ni kumin chunga ni ja som sari le pani na ania kumin mang zo turi ni ja som kwa le pathum ala omani tukin hian aizol le chevela chuan khua tha jing kar bo ruak anuam hle maya chuti ral chuan pathian ni tuk ani wang ani nge yang taksa soi zoi kal mitlem te ti lo chu mi ve wak mo tur an tlem viau maya tin ka pui chung lun laia lir thei tlan a tlem viau bukani tukin darli minute som thum pathuma khan ni chuakin vo in tlai lamda rok minute kwa ni hi tlale dona voin rei zong tur hi darkar som pathum le minute som thum paruk ani ang statement center chin chia dan ni min khan aizol zo lum librarian such as degree som hi pariat le vo librarian degree som hi pakhat ni ya borua kan no gam za thia non librarian za som kwa pani le ro librarian za som riat ni in ro sur tam lam hi ni min pia chanu le ni min chanu in kar choin belimeter ni point pani ani ya tin vo in hian agweather.com tarlan danin aizol le saitwa la khwalum librarian degree som ni pariat le avo librarian degree som ni turin tarlan aneya lunglei sel chip le khozola te ni nga le som kwa ni turin tarlan ani boka tin champhaya ni rukle som pakwa kolosi pa ni riat le thum thum ma mita thum khat le ni ni lungtlai ani li le som pariat si ha ni ni le som pasari le na thiala ni sari le som ni ni turin tarlan aneya district sang sanga hian rua tlem sur turin tarlan vek ani khochin thlerlong da dang IMD ISO center mu lockdown chuan voin hian mamit kolosip ISO le champhai district mun sang sang a ra sur theina za somma tanga som sari panga oma district dang hun then khata ra sur theina za a somnga tanga som sari panga oma voin hian mamit kolosip ISO le champhai district mun tlem te a ra trek le thlina vak lo tho theina a omni in tarlan ani bokani power din munlam thir zui la nimin khan mizoram in power kan mantam library chuni zanda rukle chan ve khani in megawatt ja somnga panga point pathum pani kan manga kan man tlem library hi nimin tuk darlia megawatt somnga panga point pathum panga niya tol chunga tanga siam chwa te hi tui real hp nip ko train megawatt somthum pasare point pasare pani vankal solar park train megawatt ruk point pakwa pakwa thenzo solar train megawatt ni point pakwa pakhat kaut labonga train megawatt ni point pali pakhat khoiwa tangin megawatt bel point pali pakwa le kolbe ma tangin megawatt khat point pali pakwa siam chwa ania phailam tangin power supply kan mutha alo chading siam lovin eng pek theina china chan thuang taka pek ani thu kan dongani voin pathian ni hi chol ani angin

kana ithak ta kha thim le eng ti hlania samuel vanal pe ka sakani melody lal zirlianin min lo lomang ti hlaron sa ang

kalomzelang tinaron se tu kha thole naniro puya ania melody mingsang se li lo sa yanga kafakangche tinaron sa ang

fakang tse, di naroon sa tu ka melody. Modi ming sang zeli, aniya. Kan na ngay tlag le turhi, helwi kamachang hiyan tila, arsi dalwan di kasakani.

helu ikam atang hian ti hlarun se tu kha rc ra ruwa tikani ya thole nani ro puya sai kan ngai thavele dona arei si lo ti hlarun sa ang

Araisi lo ti laron se tu kha thole na ni ro puya aniya modi mingsang zeli lo sai vele do na ni chanpui ngai te ti laron sa ang

kan ngai thak ta kha khongai chandam na ti hlania rc le ruat ti ka sakani chu ti song chu tun tum ngir tling huna modi ming sang zeli thole na ni ro puya le rc le ruat ti ka ti sai kan ngai thak ho thei chu anita he hi akaswani aizol ani tuna chuan lalpa chu fakro u ti hun kan mang ve thunganga pathian fakna la tho kan ngai thak chun zom don ani pbk lian khomale silan ming moin lo zayanga kan ngai thak masak ber tur hi thlamwan na ti hlania silan ming moin ron sang

irin omna ro puye ti haron sato ka pbk lian khuma ani ale chuti song chu tun chuma tana lelpa chu fakru uti huna pbk lian khuma le silal mi moite zai kan ngai thak thek su ani hi hi akashwani aizon ani tuna chuan lingkhom la kan ngai tha anga is lungdar branch yme ten mangai na fakini zai ang ti hla le o khongai thu pathian in ti hlan sakte ilangai thang u

islung da branch wai me te zai hi kan ngai thla thei don lawa recording lama fu tok lo alo umawangin ngai thak thei ani lawa ngai thlu ten sia thiam na kan dile hc le sang vung le pol ten kan ngak reng che kan lal ber ti la le lal pan min mangai ni chu ti han sakte lo ngai thang u

Kan ngak ring si kan nelbir, di lale, ni raw puya law ting doon ta di laron sa tu te ka H. Seal sang vong le pol te, anne. Is lung dar branch wai me, ten mga ina fagini zayang, di lale. O kong ito patianin di lansak, ilong ay lang o.

har na kan ngai ti la ron sa tu kha lal tham muri taw chong ani ar van ram moi a zai kan ngai tha ve thunga nga ani hian ka chhuah san thwai don ti la ron sa ang

lomna thuruk ti laron se tu kha lal than nguri tau chong ani lal sang zwali sai lo zai kan ngai thavele angani hian puang dar zel ru ti laron sadone ni.

0: hen kum som sari pakhat dam tur anga hisab sel kan ni ta ni chu chu amaro chu chu dam re dan chu ta chu kum tin hian dam kan dam re kum som dana hen kan dam re tel tel anga ngai kan to thla mai ni chu chu kum sang ka zakwa som ret paruk khan india mi pui hi kum som nga panga le khakwa vel chau dam anga ngai kan ni thina ni chuan kum som nu kum som kum sang ka zakwa som kwa paruk kha chuan kum som ruk le thlanga vel dam anga ngai kan ni le ta chuan sam hi paruka kum som ruk pali vel dam anga ngai kan nia sang hi som panga kum som ruk pariat chuti chuan stun kumina chuan kum som sari pakhat dam anga ngai kan ni ta ni om se chu 0.29 hi hian ku tun kum kum thum chung khan kum tirin ti khan kan lo pung zel ti na ni chu chu chu dam dam re chut na lo ta om zia chuan tu na hian in dan na te eng eng mo kan han manga india rama phe chuan hei now pai tlem ten lo kan lo sui zawa chu nga chuan kan dam re ter ter si chuan kum som ru ka tanga kum som sari pakhat amo kum som sari panga chung lam dam hi nakina chuan mi pui mi mi rzi nga hian kan tham jok na hun ala theng the don ani chung zong zong nei to tua chuan kum upalam hi kan se langa ye ni ti hi ril ru aron oma dam re satlia kha ni lowa om zenia chet he song noi lutuk lo chet ol sam si a mani in sa seng the upa kan tam kha kan du ni chu tianga tan chuan kumina kan thu pui yoga for healthy aging kum upalam ta na anron thlor bin na chan pakhat po hi ni ome
1: anga idom khop mai khami life expectancy kan ti kan dam re tur ngan ngai to ate po kha kha gk ani free gk ni pa yoga ti kan lok pui ta khop mai ti chuan in khatyang ang zong khan in yoga chu kum upalam pang te po ina an lo man trang kai thei dan tur ang zogin kan ngai tha ani a ani le khak ta trang khan han soi han digress lo kila yoga hi hindu ta bi anga ngai na hi abikin he kan society chon ania ani na chen te po om mana ama ro chu mizoten kan lo mang tang kai ve the ang chin te po oma khalai kha hindu ho ta bi ani kher nge he tun da phe chang khovel ram shang shang i sa khwa po ni chuang lovin chi sel na ngai poi mu in khovel ram shang shang a kan mang to ani a ju ni som ni pakha tha khami chung chang kha min han sui sak ton mi ang doctor rubin hi
2: nya hindu hi soi yoga hi soi hindu hi alo om to thina abul changin kan soi nga yoga hi history kan soi chuan india tanga chok chu ni meu meya chutiang bokin he shisel na enkol dan sang sang te po ram san san tanga lo chuak thonia amai ro chu hin khovel pum puin an kalpuya sa khona sang sang nei te pon e khovel hun sang sanga om te pon zing kalte walk kan ti te stretching taksa zimar ti te borok hi pru le tho cho ti te po anti ve ve ka nam sang sang e le sa ko na sang sang nei te po khan chu tiang bokin yoga chang kan lak thei taksa shi sel na ta na chatur hi tu po tan ti rm ve a nam dang hi chuan hindu ho hi chuan yoga hi man ru anga mangin sa ko na khan an la lu thiam ti na mei khani ta aron cho chhoina chu hindu hindu chu ni te me me ma se tun hu a chon khovel te lo chang kang je la kan man dan kha ta khona lam ai ma in shisel na huang a khan kan seng lu to jok nin kashia kashia tuna chon tuna po ke ma nin ha tho na te po I sa khona ang zo in kan kalpui lowa kan taksa ta na thatur in soi zoi na te kan ril ru ta na thatur ril ru thunun thiam na tele kan bora khip lu le thok chho dan mumal kan taksa ina lo hlok pui theina tur te zong song kha kan la peng ta zo kha chu chu amas hindu te pun yoga hi nam sa kho na dangin an mang thiang lo we ti soi khoi ama om ngai lo anga chu chu he chu chu ka soi thei pakhat ni se ka lo me
1: ane I chuan he yoga chu ni e kan mi thla thia banga taksa in soi zoi dan I acha ange rang taka ni lem lowa I zoi mu anga omjene taka ti chwa te ti ka jang exercise lak te kha alo ni a hei ngai to na lo oma physiotherapy te po mishing in kan taksa ina momo chan kan latani khang tiang khan si sel na tan mani lo in enkol nan te po ti khai an omri chin boka tu chu a yog yoga ina enge atum bel mo a goal kha khalaya kha min lo soi sak le thei.

0: ko ngem tu zo ge nyang o o doctor rubinet he mi lo chang le se
1: yoga hi chu yoga kan ti hian om sia tak chu ka kan so yang khan in ram in zom ti na in ta kan tak sa me ba ka kan ril ru shi se na kha angai poi mo a chuanin yoga hian chini a om ta chu chu pranayama kan ti borok khip lu le thok chho dan kan ti le I asana kan tia sanskrit chuan chu chu I taksa in soi zoi na kha ni ta chuan I taksa in soi zoi na chu kan shevek thowanga kan taksa in along kan taksa shisel na tan kan kele ban te du ang anga kan che thei nan tele mani in ring to ka kan om thei nan khan kan mang thin ta chuanin breathing exercise kan ti boro khip lu le thok chu kha chu e tun lai a phe chuan enge anglo stress anxiety kan ti ril ru ha na te ril rung gui na te depression kan ti te nei te kan lo tam ta henga hian hemi pranayama kan ti breathing exercise boro khip lu thok chu hi ati dan tu dik ta ka kan man thiam chuan heng kan ril ru shise lo na te hi e nasa takin min pui theya kha kha e apania kan ti ko phei chuan e taksa le taksa soi soi le ril tu thunun kan ti ko phei chuan e kan taksa pum pui tan kan kut ke le ban kan khong le kan lu tein a ma ason pui ba ka khan kan taksa khol sang sang kan kal te kan chuap te kan ril te kan pum pui te khan a fai khan masona kha a hu hoin adong theini ti kha soi theini se
0: khe khat yang ang hian yoga that nei tam takhe kan ngai tha ve to ti chuan hi kum som pali kan local puita a sang hi som panga kum khan ke nge po hian ni galashia chu I he akashwani chu secular channel kan lo ni a india malak na te kan lo word larve chin ni khami kum som pali kalta khan chuan in mizoram mi puita po kan confuse ni kan wai ve hak khan ni khamo nichuan amaro chu hei kumsom chuang zet mei kan local pui to chung hian yoga day hi mizoram a hian kan lo mang ve zela department of ayush ten ma in la a chuan kan man dana chang po hian in engting e hei kan shi sel na te po I alo thas de so tem mi pui hian in enge kan don son dan thi tu na hian ni chhota ti hi doctor khong ai hian min sang theng em o tro
2: o nya kum tin hian hemi jun ni som di pakhat hian international day of yoga hi kan lahmak ta zia ta hey kan governor hotel tu te mo hoin kan manga assam rifles tenen kumin po hi assam rifles tenen zo ko sanga zinkar hin khom main zo feka anua in khom le turnia in hisab kan nia so ta chuan ni e khati lai khan e ke po e he department ta hen kom to thowa a boy na te po hak ni e ke po ka se thiama khati lai kha chon she thiam kha hara ke mi a department men mi ngei tan po khan thil nuam lo tak tak aw mani amaro chu in soi zoi na he yoga in soi zoi na hi abik takin hemi scuba diving kan ti ang chi tui chung lut mi te mountaineering hemi tlang lon mi te po hian khami breathing exercise a bang rot pon chuwa han ti si sel nan rot pon na khami exercise lo mang thin hi an tamani chu chu an man na langsar zual ti mai teng e hetyang himalaya tlang lon te le ilo te po hedan lo mang thina chuap hian exercise lo mamo a tin kan kan kan thuak po hian exercise borok thiang ti mamo nim em em a khatiang kha ni wangin thok dan bi pek dan bi te lo ama khati lai an sui sel na tam takha trom pui tam takha ne ni awang chu hindu sa khwana tang lo chuak an ti te kha adik vek thowa hetya posture hetya ka din hian chumi chu chumi pathian lem chu ka anga ti te eng eng mo kha thil tam tak sai sel na kha om ta ni ma se khati la ya an in nial na po khan ka lo ngai thave thina hei motor dana ka om wangin motor ka ni lo te ang chi mo motor ka ma ni kher lo ti te tin rockstar ma sa Cliff Richard na soi why should the devil have all the good music ati he music tha zong zong music a rock music a po athalai zong zong hi envang nge setan he ne na kalanang ti angdeu khan exercise a tha ni chon envang nge hindu ne la kalanang mo khatiang khan nia hindu hian ti tum dana nei ta ni india rama at ti tum dana hian hindu han the dar na tur angdeu hian alanga ni alandana hian thowana amaro chu mizoram kan

0: ta kan ti dan thrim shima chu nia anni chuan an pathian an bia ni mai thei ma se helai chuan tiang than kan sa khuan zong a chuan kan sei shim shima chu ta chuan a that na ang chi le ilwa chuan hei shi sel na ta na in soi zui na na success stories to hei kan coordinator te hian soi tu ran nga dei zo kong ke a in I amaro chu India rama an ron vor la na chan le pakha chu hei an tin nan tun lai a hian kan mu fo nga Facebook a te Instagram a te hey apps chi sang sang nal upat lap kum som nga chung lam pak ta na exercise bi te upat nal dan te upat exercise bi upata na exercise bi ten ron tilang thin ta ni hey kan sianga pi mer ngei pon ni sianga pilates ti te tai chi walking ti te khang te kha Japanese te Chinese te na an system pakhat an ron vor lar na ve tho ni tai chi walking te pok ke ni pon kan a app te kan apply ti khan kan tia pilates te pokan te yoga hi india ramina khatiang app pakhat ani anga tuna pohen siam mekania guinness book of world record tuna hands and siam le meka khovela arwala online na he exercise arwala ti tambera tan te pokhatian khan tuna hen record and siam mekania khatiang angzonga kan ngai khangaya tin exercise nan tana thadeu mai chu hun all he ba ki mani la te po hian Christian de chon ihun ti thiang himna lal pa pol phur gan te hun ti thiang lim hi ngai ni kan ril ru ti shi sel na tan chon hun ti thiang lim pathian tan hun kan pe ka ngai khatiang che ta khan exercise kan ti nga kan taksa kan soi zoi ba ka pathian tan hun kan pe ang khami kha ti lova phili taka kan nun kan man lo nan khan I he exercise hi in soi zoi ba ka ril ru lam exercise ani telani chu chu lai te chu mizowina kan ti thei dan chu khalai kan in soi zoi lai le kan ngai to na khan pathian tan kan nun kha kan hlan the ni khalai kha pui mo in ka shi
1: soi fia di khop me ni e sa ko an lai te po khalai kha iswa han biak de umai kha te khanin alalu dik le vek thowa I ke mani kan in adjust thiam a kan kal pui thiam dan a chuanin a ming chu yoga chu di te me we ma ro chu chu tu na doctor khong in ron soi pilates te po engineer aizola hianin khami studio khoron hongta se kanlu le sup supang abulchi a yoga studio omta se kankal du lo mai the mase a in ang tho chuan ka sha he pilates te po physiotherapy te po na care lo pon na ankal tho ni mi tam tak po hi thawana khang tiang khan exercise ti kha chi sel na turini a tu tianga wang chuan in e fak na te po kan soi china dr rubin hi e a success story hemi yoga local puya inge kazia omta e kadamta it te po in siang tro ba min lo sai sak te te
2: ama hian o I lung le ason I non communicable disease program kan ti ta chu chu nan na in kai chon thei lo thil ho internan zun thum te bp sang ti te le lung lam thalo ti te tiang ho ta na I program kan nei khani ta kho sang sang so ti son kan kalkuala dam doite kan kenga chuan kema ti kan ti ma hian pathum kan nom ta kema yoga coordinator professional kom ta chuan kan medical officer homeopathic physician om bok ta chuan dietitian nom bok ta kan ti han kan pathum kan thok chok ta ni chuanin kan kal chu piang hian pakhat tal hi ri ru ram shi se lo na antinan stress te stress kan ti chuan ri ru ha ai thil hla thi hlau na hi thil lo thleng tur hlau na ang nei chi ang chi te he mu thei lo ti te tiang hi an lo um le thina heng ho hian ti tu le ti lo tu hi ka shila ti han routine te ka siam saka chuan pakha chu e kum upalam pang kum som ru por vel ani ta ming chu ka soi lo nga e thei riat mi hi ni ta ama po ding tha thei lo in thiar po in ten sak nga yang chi hi ni ta ban po par the lo kut le lam che che thei thok ni ta ama kha stroke nei ani ta mo chuan kapu he yoga hian I yoga hi lo ti vela yoga hian nang ma ta na ishi sel na ta na ma son thei na tur ti sang sang oma he hi pani khat lek ka zir tir chenga I kar khata hian voi thum tal I lo tianga kar kha chungin chumi nuwa kar le vela number te po kain pe nga kain chilenga katia chuan ta chuan breathing exercise ni china ka soi e borok hip lu le thok chho kha ka zir tiang nge nge hi chu nge nge ni ta chan chu ril ru kha apau khawal dam tur khan.

0: instructors le he coordinator an mani hwai hot tu an oma doctor rubinate khatian khan e program kan kan pui chin ti kha an sui shim shime
1: e chung chu ma lo la du te po an lom takin I mani district a te po ti te mai lo ni zel ta a lom khop mai I chuan in international day of yoga sang ni sop ni paruk po ala kan in kom na a top lam kan lo thenga nga zo tur te po ala om nu ala ma ro chu di e hun bi ne kan ni wangin I zo bi kom lovin an ngai poi mo te kan doctor te hian min shilanga I doctor ruben hi kan som ma sa anga ti chuan doctor khanga I min lo chun zam sakse
2: o kalome a nichina bi khonga I so yang deu khan life expectancy kum tin hian tlem tlem in alo tambel ve zela nikina chuan hun alo kal se langa kum som sari pakhat thleng kan life expectancy khani ta bi khonga I so yang khan chu wang chuan kin a chuan kum upa te kha kan la tam dona piang piang kan tlem bok sia kha wang khan yoga bi khe apoi mole chanvo poi mo tak anen ka share mi zo bi ka hian chan chu kan thima po ain tar langa yoga for healthy aging tikha kum alo upat ruala mani in rin tok na mani in rin to ka mani in support theina kan lo nei thaya e ke mani good care mani kan lo in support a midang tran pui ngai lawa mani ya in todel ka wa mani tak sa zo taka kan nom theina nian shisel taka kan kum alo upat chokha apoimo nin ka sia chu chu exercise in soi soi dan taksa in soi soi dan kan soi te le ril ru thunun dan te kha ti sang sang kha a oma chu chu tuna tangin lo ngai sakila yoga hi ti tum nge nge hila tuna tang hian kan chatlai tang hian chan chu natna te kan nei ma hian kan taksa hi ngai sakila natna nei nuwa en ko le chu a boi thak sia chu wang chuan in I natna kan nei ma hian I kan lo in pu a cha lo ka kan hun lu lu tak te minute minute tampo ngai lo minute som panga chang mi som ni lek lek ni tin po ti la kan taksa khan nasa takin kan taksa ril ru le tharau nun leng pon nasa takin yoga hi ke ma ni shisel na tan yen lok na tam tak alo um thei ni ti kha kalo shil ve chou ni
1: alo o me doctor khong ai
0: yeah ko ve la hian nat na en kol na tur hian dam doi chi sang sang o ma dam doi han ti le ma he vai dam doi kan ti allopathy ti te homeopathy ti te ayurveda dam doi ti te Chinese herbal medicine ti te atam me in en kol na chi sang sang ni ta ni he in en kol na chi sang sang hian a tum ber chu kan dam chung po se jisel ta ka kan dam re kha a tum ber ni chu a chon he mi ayush directorate noya section pakhat yoga and naturopathy section lampanga hian hemi international day of yoga hi kanron kumina kan thu pui ani hian healthy aging decade of healthy aging ania chulai chuan tunlai thi na tamber hi khovera thi na tamber number 1 chu cardiovascular disease lung nak na ni pani na chuan chuti chumi cardiovascular disease kan ti zunthum thisen sang ti sen na thau om ti zong zong hi kan nun phung diklo wangani mo kan nun kan e le in diklo wangani kan e le kan nun phunga kan chetem tol tuk taksa che ta klem tol tu ni china ram changka kan soi damri ram kan soi monaco te japan te kha an han en chian da na chuan an e in kha diklo tu kan ni mo mediterranean diet kan ti ang hei cho than e ni sangha ten e ni ma mo sangha le lui khatianga tanga sian thil khan e nem ba ka thawa po nuts te khatiang chi thau thamien e a ke ni angin voksan I tuk lowa khatiang chi te kha e thau thami te thau chemi te lo ama khatiang ang khan e tha tin chu ba ka chon ke in an kal nem ta ni an ni ho hi motor an chuwa vak lo ke hian an lo kal na se be ma chung chu ke a kan kal na sa the to si lo tu na hian mi zo hi motor hin a motor wheeler kan nei fur to a chu te anga chuan thi na hi kan nai ve tel telani chuta chon ke kal tamte tuna sarkar in motor tel lawa kal ni siama te han ke in han kal ni mila ke kal tamte chuba ka exercise chu yoga hi exercise ti sang sang om ve sim sima office ati te mai yoga exercise te hi omania yoga for office workers ang chi te oma chu tia te chu office lo ti thei mai mai ang chi te hi lo ti ta sup sup ta ni la tun ai hi chon kan zia ang mo le zun thum ti sen sang de ilo te po hi kan claim so tang mo le kan e le in hi ma se film khur te li la ti lai kha ka sei tel do lai chu ni a kan dam re ya om je nei e song noi le khong lut wa e zing thol hi ma tang ka khong tia kha tia kan om lo nan khan in soi zoi thai la ti kha tona kan ton soi thi chu ni de upar mai
1: ale yoga chung changa kan mi thiam te thu soi kha angai nom khop me hlok na tur hlir ni in kalau sha a ngai thatu te kan van le don le ani it's on international day of yoga 2026 poala kan soi ho na te chu kan lo mor bok ta a it's on in he kan lom khop me a dr lal khongai ren khe assistant director le dr ruben lal thazwala yoga coordinator department of ayush te in hun tha tak seng in e hotel ai han hun min man puya lom thu kan soya in kal zel na tura po du sakna kan hla na cheu
3: this is akashvani aizol now we will present you the program of western devotional songs we will start with michael cart with song of jesus jesus lay us come to know you and all you are

0: tun chum no pangte huna chuan variety program in hun kan mang hawanga hun an mang tu tur te hi Isle Cross thanga le no pangte government middle school am veng mi te anni
1: si bai vek ule ngai khatu duom tak tak te u voi dai hian item ngai lom tak tak mangin hun kan ron mang do na ni ahma saperin recitation sui turin classics no pang Jennifer MS dong kimi lo so mang
2: imo kanu phua tu bi ma zon do imo kanu no pang chum chiam ni ta ila pi atan ka du berang chia kanu tu hi thlang do nila nang ma tho tho ka thlang ang che pon to ral dun te rengila so man la mul ka hlawang chia kanu lad la in rual thung se ichan chani ka tum fanang kan le lai ni in rual hlau se ngai zon phet ka tumang chia tiam tlet bia thu thlung do nila zung bun bun tir tak kanap che kadam theinan thi i hua ma ka hlim ve na lung ngai i zuam ka moi nan mol poisalovin ka ei ve nan i va ngai tam mi fa te ang phalau ma i imita chuan ka moi ber fau fakna ka don ve chang hian mo kii ni hlim thina lung ngai na kho pi tor chang pon ilung nur mel min hmu ngai lo hlim na vor to pi ton la in lal hne na thlen i masak chin ka hlo chamin ni chap chhina ka hlo tlin pon ni chap thowa i ai min hlui chhinin ka ei chak lo i titlata ka tan thlan tui far tir mala ka ha hlei nem i ti zela nuam sam lawin za reng mala ka na love i ti fan chhin mangai na kim min hlan renga voi kha chau po min phasan lo i mangai na chang le tur hian thei top chha pui min huam thawang kalome
1: a sui thiam in awa kham om lo em kan lo me tu na chuan zai moi tak kan lo ngai thla anga estelal fakomi class 8 zai turin lo so mang

0: chu vana kum chir par angin te tlat meya. Kum chir par chu man lai thun thu a chuan vana pang par par chin mui tak ni in an soya. Anu cha te chuan vana lun an tum ta a. Sum man sui chewa. An sum sui chu lei lo na ta nan tiang chonga. Zan tam tak riakin nan beya. Nakina chuan bu fai an tacham ta a. An pang ber chu bu fai la turin an tira. Ani chuan an in athen vele ka u choni chonlai hoyi chortianga mo izala khartung thwariat mi honro ti in a u chu a han kawa anin kaudan hi maktiro u in shetonga yem
1: ai
0: chu vele a u chuan kong alo huna anau chu bu fai alo peya a u te hnen lama chuan a kal le ta a anin kaudan chu bakwom te pu hian alo sheru a man lai thon thuwa chuan mihring ni chia lo ramsa ni chia si lo tun laia superhero kan ti ang deuh hi omin an nga an ring thina chung jing mi chu bakwom te pu po hi nia an hla te kha alo chin chia an ti ang tak chuan chon lai hoi hne na ni thum lai china avadil ve ta a chon lai hoi chuan kong alo hun ve mai boka bu fai po la ta lo chuan ama chon lai hoi chu amana akal bo pui ta dei maya nakina chwa na unau te hau khan bu faian tla cham le ta a an pang ber bok kha la turin an tira ati dan pa ngai bok kha na u chu a han awa ma se are ta wang wang maya chang tu zo ngan om ta lo a u chu abawani ti a she ta a u te hau hne na akir le wang wanga an una za chuan bak lengin an honga an farnu chu mi a hluana an duat ani awangin azong turin an chuak ta a thui fe an kalhnu chuan an pangber chuan chhona vai vai chhona pai thei talave ka u chhon in mumo chhon lai tuai te in mumo ati a chutiang zel chuan an mi mu apiang hne na an ti a ma se tu ma in an shil thei si lo malam panin ram palai lenga an kal zela mun pakhata chuan mual le mual hi alo in subup bup maya mual le mual an han in subup bup mai chu makko mangi tiro u chuta chuan pakhat khatin tlan tlang an han tuma ma se achil lum ta jel hloma an pangber ero chu thu rawa achanga rang takhyat a thlok langa ama chau chu akal theita a nangni thu rawa chan ve dei mai chu in cha kem kholum lai phei chuan nakina chuan kho pakhathi awathlenga a hla sak ngai bukha a hansalea bagwom te pu in bullok chu alo ni reng maya a u chuan anau o chu a shal ve le ina chuan a kouluta bagwom te pu feboni alo ni hlawa alo ho ma in chon lai hoi chuan anau chu a thukru a bagwom te pu lo sul hong alo thlen ve le chon lai hoi chuan nau kan nei si lawa nau ka char theyang idu angim alo tia ani chuan nau alo otna sa hle maya du tuke a atia chon lai hoi chuan anau thu ruk chu a han phorta a hmel chelo boka an du em ema nasa takin an dua ta ar tuin an choma nau pang du om le chak tak mai hi anita a an nau chak le to nu in ni kha chu lo lama bagwom te pu chu a fe a an nau po chu bel mang a in hnoi dum nuwa wa man lai chuan tun lai angin ge sala om ve lawa thing to in ei rong an bol thina an bel hi adum du em em thina chu chu bel mang an ti ni apu fe chu a um ve ta a lo a thlen chuan apu chu buana a chawa an in buan tawak maya man lai chuan tlangwal ho hi zol bu ka an in buan fiam thina an in le thal thial thial mai thina a mu nom em em mai thina ni bagwom te pu chu achak lo zok awangin anau chuan a keu ship meya chutiang chuan anau chuan abuan fawa an in buan zo vele hian apu chu a hon khala apu lo thlen ve ma hian alo in phi fai le vek mai thina bagwom te pu fe hong chuan lawa ami buan a hne lo zia chu zan lama hian a soi swa swa thina an naw ni ti rek a sha si lawa chon lai hoi te una chuan engi matia bagwom te pu ti hlum the na zia mul chu an ngai tua ta a nakina chuan chon lai hoi chuan zai dang a rel ta a bagwom te pu hne na chuan tiro siam tu in shilang ati ta a bagwom te pu chuan a siam tu chunga parwa thla sen ani ti a han soya a siam tu hi mak mangai tiro.

0: lo duat em em a engi mokhal angena piang chu an khal tir zela a khal nin hnuwa a pe zela nikina chuan parvatui angena a ti ke an hlau hle ya ma se chu po chu a khal nin hnu chuan a pe le me ya na pang thu oi tak ani awang chuan angena piang an pe dua nakina chuan parwa angen tatlat meya ati sil an hlau hle ya ati sil ema chuan hnuaya ui bukin atua rang ti an hlawa chu chu chhon lai hui du thu sam chu ani ma se tun ma khan fel taka ati thin awangin an khaltir ta a chu ve le thok le khata thok theya achanga a thlop pui tawang wang meya a u hne na a thlen thla puya a u chu apita a ti chuan bagvom te pu buan tur chuan a thok le ta a an in buan ve le chuan chhon lai hoi chuan parwa thla chu alo el tia ka bagvom te pu ban ru chu a tlak ve nga la chutiang zelin a ke ru te alo el tiak zela a topa alu a thrai bun saka bagvom te pu chu a thi ta a ara pum mangi ti ro u chuti chuan chhon lai hoi te u na chu an hong dun ta a a u te thi na mun kha an thlen chuan na pakhat engma la tok ngai lo hian tui an thala an u te rang chu tui chuan an the a an lo nung le ta zela tui a the nun le ngal zel chu chadon mangi an vai chuan an ho ho ta a an khwa an vathlinga ma se an thir in kha alo tui ek vek to a anal em awangin an tol thluwa an chung chuan an thimang ta vek ani an tialom angai nom kan ti em man lai thon thu ngai nom tak tak in ngai thale zel du ni chuan All India Radio Aizawl hi in lo ngai thale zel don nya kalom be
1: clara lal mun sangi soi ngai nom thiam hle mai kan lo me tu na chuan atira thiam taka registration ron soi tu Jennifer MS dong kimi class 6 kha registration soi tu rin ilo som leng
2: mi hwai sen ni lo ni ve em phua tu ma fakral te mi hwai sen chu fashano pangkha ani pheikhuk bun tur nei lo chunga school panchang chang chin tu kathei lo ti chan chan ngai lo amit tuye tlak nuwa po anui le the har sadna in na hne ngai lo kha mi hwai sen chu jana da cha a achung ta tan le atan thei top chwa chin tu kong sira thai na zwar po ni se midang chan pui na nga ka wa mani ya din chwa tum tlat ngei kha mi hwai sen tak chu natna khuma mu dam lau kha ani voina nun thei chung rei lau te po lom thu soi chunga man ral du tlat mi kha i hlau em em thil i ma chhon ngam ni khan i tluk nu wai thole ni khan midang ta nai din chwa ni khan i hwai sen zia ilan tira hwai sen na chu a lung lung lam ani lawa beng cheng sia ma in shau sak ku ku kle a hova mi swaran chin po an hek lau thom nei mi alo po a ding ne chan tla chin a chul na a chwal ma ni lu po zwa ngam beidun na thin lung pu ve ngai mi alo te hi mi hwai sen nan lau ni zo ma ni ya tingam si lau a hu hawa mi swaran chin social media a chwan por the em em che chwa hun na chwan lam siam ching le si keyboard ma a chwan hwai mail tak mai chana ero mai khub zul zul te hian hwai sen na an nei lawa mi hwai sen na chiar an ni ngai lawania kalome
1: a sui thi amin a thu a tha thin hle mai ole voina kan hun man te kan lo du tok don tonga kan hun khar nan group sing lo ngai khang hu

khoa zin phak vai ti tha ron rem tu te kha ram thar veng ka thran zai pol te an ne tui kwal pasor bia zai pol ten lal pa chuan zai ro ti hlan rem lo ngai thlak chu zoma u

0: soitong khan india thingtlang khuate nasa takin mason na an hua retheina atlaniama sangni so pathia za somni pasari train sangni somni pathuma phechuan za pathuma atlaniam za zela panga point pathuma atlaniam ani kha hei mei ba ga welfare po cover tha a thingtlang lam po nasa takin digital khovel lu pui ani to a chuti rual chuan nerega thil kim lo le fel lo de bute siam thatna ni pha formin jiram ji ek sanghi somni panga hi siam ani bera ama ani za in lo na khatuna chuan ni za somni panga a ti pun ani to a na tholo nia lo nei lam an boy pui le thei tho don boka lo nei tu te tan chuan na tholo lai hun ola te in lo na dang ni za somni panga an nei chuan a pui na sa em em tura ngai ani a vantlang tana na tholo hi kar tinemo kar ni dana emo pe phin tur ani a an na thokalpung hi chili hloma then ani a vikshit gram panchayat plan tele pm gati shakti le adang atang te in kalpui ane nerega a thil kalfu lo le fel hel deu ta chu fel fai taka chin fel ni pain tuna scheme hi tran ani ta ane
1: an lom ome pupu sa hu thil beng war thak de do min shi la he ani le jiram ji act that na lai te min lo sei sak le ta che
0: he khian thing tlang mi tan na asiam sap chu chung ko tam tak tan a lok zok to do na in lo na ni som ni panga la ya ti pun ani hian sum lut po ati pung ngei do na ma son na aom ngei do na tin hemi wang hian an na thora po atam zok ngei bok anga eng na te nge an tho berang ti chuan soitur atamanga thingtang khuaten an mamote ain ang lo thei boka chuti rual chuan tuikal na kong siamte agriculture kai noi na tele le hnuai tui man tang kai thei dan te chu ngai poi mo ma sak an ni ang tin thingtang po tur kong thasok nei te tin thlai zon na tur bazar siamte thlai von thatna siam lamte hi sarkar lai pui chuan angai poi mo em em boka siklesa azirin tuida kholna siamte tui hok dia luan kor ha siamte le le thavon himte ngai tu avek ani ron bok ani ni za som ni panga in lo na hian attendance chu digital kalpui ani a data dik tak mangin lo in pekhin ani to ang na tho tur om ti an she chuan lo nei tu te tan po rilru a thovenga lo nei ti boilo zongin vantlang ka tho tur siam rem ani a vikshit gram panchayat plan skaltlangin engkim navile na thole local pui ani to anga anthil siam ta chu anma ni bokin an chhor tang kai anga allowance ta po pek an ni ang na tho tu rem chang awm lo pal ani poin chu allowance su lo nei tu ten ni som panga chungin an mudon thauti na ane amaro chu state ten anma ni rem chan da na jirin an her rem thei do na wo karte ta nan dik na le an chan vo hi an hunge nge to turangai ani
1: jiram ji act hi mun tam taka chuan man ani to a ani le na vil tu le en kol lam hi enge mi puite ta na sha tur poi mo te a omem
0: om te renge kan sha thei chin han soi tum ta ila he dan thar hian village block district le state level a te chung mai ba ka sang ber national level te thlengin engkim lang tang takin kalpui ani to do na sarkar lai pui le state ten gramin rozgar guarantee council an siama chuta chuan policy te siam ani a review nei thei dan tur te an duanga mophur tumumal tak ani siam to bokani national and state steering committee te chuan engkim an en tikanga gram panchayat te po an poimo don le ani tin ruam han na siam te lopek dan te le sum audit turin district program coordinator and program officer teruat anni ni in gram sabha te po ti chak anni bok sarkar lai pui chu ji ram ji dan thara hian athulangang ti thei tura thunei tu ani a vantlang sum te po afung him bok ani boina a om point a ching fel zung zung anga tlin lo na lai te a hre thuai don to tura ti ani a nasa taka thuam chak po ani sum po lo la tur tik tak ten an langai ti fin fia zel tur ani to don bokani tun lai kho vela ai te an mang tang kai to dona biometric attendance ne an ri rap to don ani thingtang lama hruai tu panchayat member te chu a en dik tu tai ber an ni anga na tho vil pui turin gps le mobile app te an mang to dona kartin report an siam an si kartinin

0: report an siam to don ani hei ba kha hian tharuk dana social audit kalpui turati an ni poka vikshit bharat g ram g act sanghi som ni panga hian thingtang lama in lo na khong a dang lam na na sa tak siam tura be sei ani a na tho tur a om ti nem nge ani poka chu chuan khotin te mason na a thlen bel don ani hei hian kum sanghi som li pasaria ram in taudel vikshit bharat thlen thei na tura thingtang mason na a thireng buka a ho thling nge po pe sei ani
1: ole thil tha tak mai kal pui chau me ka ni thu min soi sak wangin pu sa ho ichunga kan lom em em e
0: ke po ka lom e
1: spotlight program kan ngai thak tak kha thingtang lama na sa taka kal pui me sarkar lai pui scheme poi mo tak pakhat gram g act 2025 chansin ania kan kom ta kha pu shiksha sa hu agriculture expert ni in ani hi delhi kan correspondent in akom na mizo chunga le lin ani regional news unit aizol bot sa ni news services division delhi chunga lak chhon ani he hi akashwani aizol ani
2: spotlight

In tok hom la ti la ron rem tu te khalei tan kau shan zai pol an ne ai sol veng lai kau shan zai pol ten zai wan pathian khu pui ti lan rem lo ngai thang o

tuna kan ngai thak ta kha Jerusalem zai on ti hla ti bc zai than puya sakani tuna chuan thun hoai rol takin lal iswan min ko ti hla kan ngai thanga he la hi rozi kerem sang pui sakani ilo ngai thang o

tuna kan ngai thak ta kha thunwai rol takin la li swan min ko ti la ro ji kerem sang pui sakani tuna chuan shiwa shiwa ti la kan ngai thanga he la hi pensi bil thang le ani sakani lo ngai tha ang.

tuna kan ngai thak ta kha shema shema ti la pen si bil thang le ani sakani tuna chuan kalome isu ti la ti bc zai than puya sakilo ngai tha ang

Adamada, la ayang nga sa point one kika hipu ka ke NPECM ni koloni si hana to ta cha ta la ayang nga sa pa ambon ke amba sa kai pu cha beipa ku me ya pcha na ta phla acha adama cha s wa cha na ta party si to ta ban khipu so ba hebita e u ru cha he ta ta phla adama im zu to ta ban khika hi suva

adama da lang nga sa pon von khikha hi pkha ken pi ecm ni colony si hana to ta cha ta am lang nga sa pon von khikha bi cha bepa ki me cha na da pla cha adama cha es wa chwa na da party zu to ta von khibi zo ba hepi ta e uru cha heta ta pla adama

Iru tsahe ta ta patla angi nga sa patan ta thai sa pa vastu pa tsa es va chuana ta party zi to ta tsa ita adama tsa salom isim lepu si ha nzi to ta van khe pa zo pa he pi ta na khazi na pa chu te na khazi na pa chu te ta patla adama im zi to ta van khe kha he suva.

Ada mata la ang yung asa pon ki kahi baka GNP ECM ni kolonyi si hana si tota zata la ang yung asa pon vo sa kahi baca kaza po ang yung china ro ni zata pala zata ada mata GNP ada mata S va chuan da party si tota von ki baso bahi bida ima sa ha kha bipa ta pala ada ma impetibilo ju tota von ki kahi suva

adama da la nge nga sa pa imol ki khai bu kha ken pi ecm ni colony si han z dota cha ta amla ang nga sa pa na ta thang sa pa dam vo sa pa cha khaza nge china ro na cha ta bla a cha adama cha chau te u ta bla im z dota ta van ki kha he pi da ecm missionary li pu ni z dota adama im z dota van ki kha he suva

tuna kan ngai thlak ta khai hlu ni ti la sila zar moya sakani tuna chuan kan un hnar kai tu ti la kan ngai thlave le thunga he la hi si lo re na ron sadon ani ilo ngai thla ang.

0: tuna kan ngai thak ta kha ka ta na hlamoi ber ti hla zori na pau tu sakani chu ti zong chu tun chu mata na pathian phang na la kan ngai thak thei te chu ni a akashwani aizol changa puan chwa ani
1: ngai thatu du takte chibai ule min ngai thak thina wangin kan lome itan program thazo kan chop chwa zel theinan race app kaltlangin fuitu thatak loni ta che radio audience interactive survey and evaluation kan mobile app big race kaltlangin announcer te kan program te rating ipek theiba ka ingai dan isoi theini kan official facebook page ha link ka lutin inziak lutla ithuron thatak tak te chuan akashwani hming hi achoi nung zel donani ngai thatu ni mai lovin race app mangin danglam na tha thlen tu ni ta che
0: hei hi akashwani aizol ani tuna chuan pathian fangna hla kan ngai thla anga tun chu matan chuan walal sai lo vale bachelor in sang ite zai kan ngai thla don ani amasabera ta nitin hian ti hla bachelor in sang sak ilo ngai thla ang

tuna kan ngai thak tak ni tin hian ti la ron satu kha bet si la rin sangi ani tuna chuan walal sai lawan inun phuri tak chu ti la sakilo ngai thang.

tuna kan ngai thak tak kha i swan en chuan ti hla be chilarin sang i sakani tuna chuan lalpa ka nei to si ti hla wala sai lova sakilo ngai thang o.

lalpa ka nei to si ti hla moi taka ron satu kha vanal sai lova ani tuna chuan nang choi moi nan ti hla be chilarin sang sakilo ngai thang o.

tuna kan ngai thak ta kha nang choi moinan ti la bechilarin sang i sakani a chuti zong chu tun chu mata na pathian phang na la wan la sai lo vale bechilarin sang i te sakan ngai thak thei te chu ni a akashwani aizol changa puan chwa ani hei hi akashwani aizol ani tuna chuan zaipol te hlarem kan ngai thla anga tun chu ma chuan vaivakon ko shen zaipol biate north ko shen zaipol le eden thar baptist ko shen zaipol ten pathian fakna hla an rem kan ngai thado na ni a hma sabera tan pathian bible ti hla eden thar ko shen zaipol te rem milo ngai thang u

tuna kan ngai thak ta kha leitir ko kan ni si ti la vai va kon ko shen zai pol te ramani tuna chuan biate not ko shen zai pol ten in khom pui chak to ngai lo na ti hlan remi lo ngai thang u

tuna kan ngai thak ta kha inkhom pui chiak to ngai lo na ti hla bia tek north kaushan zai pol teram ani tuna chuan vaiva kon kaushan zai pol ten mal so mang che ti lan remi lo ngai thang u

tuna kan ngai thak ta kha choi moina fam kim ti la eden thar kaushan zai pol teremani tuna chuan biate not kaushan zai pol ten lomna tur hlira lo ni ti la an remi lo ngai thang o.

thin rap thak tuarin ti la moi taka ron sa tu kha samuel shwai tuang ani tuna chuan baby mal som tuangin chandam tu ti la sakilongai thang u

chandam tu ti lamoi ta karon sa tu kha baby mel som tlang nge ani tuna chuan danglam lo krista ti la ruthi cvl mwan pui sakilo ngai thang u.

tuna kan ngai thak ta kha danglam lo khrista ti la ru ti cvl mon pui sakani tuna chuan kan thin lung kan hlana che ti la samuel shwai tluang sakilo ngai thang o

0: ganti sa nom na te, kasak nom na te, kalsa na patiyan rongbol. Ka atat siya. Kami rongbol tu misunari te. Kang hautan kan.
1: Alin, ito anin, ngay sa tura handu, big te kay na yam?
0: Hey, kan siya no madu I misunari. Dero du nan chung kwa omek tan de. Mun sang sang a misunari hao zong zong tan. Ni may rose.
1: Tichuanin nang po in ngundew nilaw ngay tha nga tichuanin itan saktak missionary te po tichuanin alaw ngay tha ngay tura ngay bukila kan loom lutuke o ole tina tichuan wala sa 11 anvuy liyamit ila sakay law ngay thang o

0: heti lai hanu la mel cha de me oma ani hi kan han than tir ve le anga kho nga in chanu i ming min han shil le pot me la
1: ming chu loi simal som sangi ania
0: tu zual pathian fakna la than hun ania eng langai than ve ang
1: lerim roati ma roati sak itan le katan ti kha ka lang thang ve dan
0: moi ti chan than chan te kha omem
1: marwati hi zai thiam katya hla te hi moi katya apathian me katya
0: ale ani chanin ila than lo ngai thatura du te ne chuan han sei le ngal mela
1: o kan khua dar lunga apu shang liana hian lo ngai tha se ka tia chuan ka chian te tan karon thang bokani
0: o o ale ni chan ang poingun de ni lo ngai thanga ithan sak tak ipute i cha te po khanin an lo ngai thatura ngai bokila kan lom nu tu ke o
1: okay po le
0: alatuna chuan hlrim ruati marwatin itan le katan ti hla sakhai lo ngai thang u

0: nula lambok kan han santir vele nga etela hani nula pakatala oma anhi kan han santir vele don ni khonga in chanu iming min lawshil
1: la rin chani
0: hey du zwal patian fakna la than hunanya idu zong moiti deu te khan thang vela
1: andru lal tlan kima chumun chuti kha kan
0: thana than chan te omem
1: ama hi zai thiam katia chan a la hin al kati pokam ho chi chu ne deu me
0: ale ale ti chuan in ila than lo ngai tha tura du te ine chuan han sei le ngal mela
1: tu ko la ma kan chung te le kan chan te zong zong lo mai tha ka tan
0: ale ani chan nang po in mun deu ni lo ngai tha nga i than sak te zong zong i chung te chan te po chuan in an lo ngai tha tura ngai bu kila kan lom tu ke o
1: ale
0: ole tuna chuan anjulatlan kiman chu mun chu ti la sakhai lo ngai thang u

0: changval lam te kan han than tir ve le anga heti lai hianin a changval pakhat ala uma khonga in champa i ming min lo shil
1: John Wu Ming Lena.
0: Oh, hey, du zual patian fakna ta than hunan ya eng langi than vi ang.
1: Oh, zo re mana min mangai lo i thei lo ke ka kha kalo kham na.
0: Than san te omem.
1: Ah, ama hi azai thiam khatia chon ata thu hi atha khat
0: po. Ti chuanin a ila than lo ngai thatu ra du te ini chuan han soile ngal mela.
1: Oh, veng song song ka thian te. Oh, le ti ko lama an chung le khatte nongai thak ta
0: thanga ale ale ni chuan nang po in ngun de ni lo ngai thanga i than sak tak te i chung te chan te po khan in an lo ngai thatura ngai la kan lom tu ke
1: oh oh mi po lo ne
0: ale ale tu na chuan zore ma zore man min mangai lawi thei lo ti la sakhai lo ngai thang u

van khu pui chunga ti la ron rem tu te kha jema bok pastor bial zai pol te ni tuna chuan an mani vekin fakru ti lan remilo ngai thla ang.

tuna kan ngai thak ta kha aral me khun le kumte ti la jema bok pastor bial zai pol tere mani chuti jong chu tun chu mata na zai pol te hlarem kan ngai thakuna theite chu ni a akashwani aizol changa puan chwa ani hei hi akashwani aizol ani zandar som le achan ve ani a janina ta na kan program duan lok alo top ta min nga thatu zong zong te in zawai chunga lom thu kan soya min lo ngai thla chun zom zel tur te poin kan han som ngal bok che u ni program announcer hi vani thlongi kan ni a control room engineer duty hi lal chan zwala ani min ngai thatu zong zong te in zawai in mang cha mu tui vek ule jai hin